0: adore ne levai.
1: E yare bia we yare etwemu.
0: Enwuno gebe.
1: Wure ebe fi.
0: Elabana.
1: Efi se.
0: Jijo gbagba.
1: Eni je ti ase.
0: Jijo kwasi.
1: Eni je sumbu.
0: Yime na vagaro.
1: Enu mu na wakora.
0: Ye ji wasi esu.
1: Enu na wonsa aka.
0: Jijo opona.
1: Eni je ayenya.
0: Yo makuna ti ama.
1: Na ye wunkem.
0: Anyigbe ya ji fa jijo popo.
1: Asasi so eni je mu no.
0: Okuna ti ama.
1: Wo wu ekem.
0: Kaka ji popo jijo popo.
1: Nanso so eni je no
0: umakuna ti
1: ye wunkemu
0: mi pefu plim
1: muni mi enhu amane
0: mi pefu plim
1: muni mi enhu no amane ene
0: nyama yo mafa nyata fanyasi
1: mo amote nyankopo no krasem no
0: ni wode ka plim
1: muni mi nya ba ku
0: ye nye jifu mo ya zon plim
1: muni ma ya ba ku na muni mi eto osu kwan no
0: aha yo kata mato mile
1: aha wa mo fe mo nyina no
0: baba mi pefu plim
1: mi se muni mi enhu no amane
0: magadina na kanami
1: e mane nse hwe mamu
0: Allah bana
1: e fi se
0: nu va van le ji
1: e ni ma pa e bo soro
0: fatuli nawo
1: aketia wo ho e ma wo
0: fatuli nawo
1: aketia wo ho ma wo
0: ai amareka ma hoho ga
1: a obia en jin free won sem
0: wa mien kusasi e ko
1: wudia mia wa ni din
0: dojiko
1: na shedin
0: novinya
1: menia
0: dojiko
1: wudia shedin
0: ma ba fu plim kula
1: me se ni me hunu amane
0: wo de ka kple yesu kristo ya
1: na ni yesu kristo yi nya ba ku
0: me so kple yesu kristo ya
1: mo ni yesu kristo yi nanto
0: nka ka gangbon
1: e da pon bi ba
0: jijo ma voli na mi
1: de ni je wo ho ma wo
0: wa da mo fan ko ba
1: wo je ma hu kwan
0: wa do vlo
1: na mo ngu hu fi
0: ama yo vlo do mnya kle
1: wa wa na wo ko me ni o mi enu hu fi no
0: wa idi a do vlo mi
1: o mo nko so an ku ye hu fi
0: mi asia nya le o si ya
1: asan bi ra o mo wa no
0: de mo wa gble
1: wo je ma hu kwan o mo nka
0: Bada kako.
1: Da krupe.
0: Bama gbana nye gbama gbaya.
1: Sa dana ebeye edano.
0: Maba miya vafajijo.
1: Mesi ebe ako su e ni jesu.
0: Oba madong na nanadong.
1: Amo se minfa mi huntu nanado su.
0: Ye maba o nanado ade.
1: Na mikase nanado nu.
0: Ama gbatoko unye.
1: Sa onusu ye nipa.
0: Pana nye ozi ajinoga.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dicks.com/scorecardplus for details.
1: Kahin obetna akonya ne so.
0: Afa nyi pe koe.
1: 8 years pe.
0: Afa adani.
1: Ni ni fie na so.
0: Afa yi.
1: En e ma ne twem.
0: Oba madong da John Mahama.
1: Mo se mi fa mo mi hunto John Mahama so.
0: John Mahama ha de.
1: John Mahama so.
0: Amagbato onye.
1: Oya ni pa.
0: Nkakali na ha de.
1: Anu so wa da.
0: Na ha fa yi da va yi.
1: Na so anu so ne bra so a.
0: Kanu ka o ki ma.
1: En de de na meye.
0: Amia de la sinya.
1: Mi wo bi.
0: Aya nye Yesu.
1: Anu ni Yesu Kristo.
0: Maba magboglom na mindi aba
1: Mi ka chama na peise
0: Mi na wa ko mi fa
1: Moma won stream
0: Ama you troll me ayuma
1: Moa omo omo Samuel
0: Ama you mi oplu kata mi de mi troll de Yesu Kristo yen
1: Omo omo ni omo nyina adane mo homa Yesu Kristo yi
0: Yo gbo de heha manu
1: Na omo sa omo echi ese wiase niamenti
0: no Yo na su kokwi na
1: Na wo de wa dane aseri ama wo mo ene no
0: Na su juju na wo ba
1: Na wa dane omo wa dane omo atam didie no
0: Ma ba dojiko
1: Mi se wo de a shede
0: No ju ofanko
1: Ma omo ndidi wate
0: Mi to nyo ma to mi la mi to ma kwiko
1: Mo fa mi mo fa mo no
0: Ala bana
1: Efi se
0: nkaka nwi bona
1: E da pe bi ba
0: Mi nam wa gblonya si anya fa.
1: Mo ma won kan sam bia.
0: Ma gboglom na mi ba.
1: Na me ka kire mo se.
0: Ji jon kakali bona.
1: Eni ji da e wo ho e ba.
0: Ji jon kakali bona.
1: Eni ji da wo ho e ba.
0: Ye miakola o gba.
1: Na omo omo sire mo ene no.
0: Miakola o gba.
1: Omo omo sire mo ene no.
0: Wa va po mi.
1: Omo be hu mo.
0: Ye wa bia mi ba.
1: Na omo be bi sa mo se.
0: Mi ka mi da si chi ma.
1: Mo fa mo sa en bonsu mo. Na mo fa nsu so mo te kire ma so.
0: No vinya o.
1: Me nuanom.
0: Jifo yi fa jia.
1: Osru ko akuma no.
0: Ela si wa.
1: Wo wa na.
0: jifo yi fa jia
1: asoro kwa kuma
0: ala ba wano ase wo
1: e wase wonya
0: nya yo sem na lala munye
1: en sema wote fri ma no
0: no no ma wonya ma dodom
1: na e ye ti bia mi di sem
0: no no ma wonya ma dodom na
1: e ye ti bia mi di sew
0: na aviarali na fa gbe
1: se so bi wo ho wo be so e na
0: e ye nya ba na fa bi ba
1: e no ni se wo be so se
0: ma wu
1: onya nkopon
0: gbere nwuchinye
1: bu ame
0: abale na gbere samwo nwe na
1: ti se se da wo bu a samwo
0: ba nya gbere samwo la
1: na mi ni samwo
0: mi anota sosom
1: ya be what pay mu
0: aya na nya ogbedodo na ba
1: ma we nya wo pa ebo
0: ale samuel dodo kwidi
1: sa se dia samuel de ni hu si ho
0: ye wo sosom kwili o ma wo
1: ya na wo ni wo nya nkopo ya na nta uno
0: fofunya
1: meja
0: gbedo nya ha
1: nwu bua mi nsu sa
0: gbedo nya ha nwu nya
1: bua mi nsu sa
0: we wo samuel abanya ka
1: wo na wo bo samuel ti se se dia wo bo mi nsu
0: gbedo nya ba
1: bua mi se dia be ya
0: nya kwili nya no sa ta sosom
1: me ni no e be what pay mu
0: me nim ni din

0: Madong da sojao
1: ya se me fa me ho to asrafo no mo so
0: ela bana usese
1: e fi se o mo ho ode
0: o do ano e
1: me se se o mo da
0: soja na nye
1: o yo asrafo ana
0: police na nye
1: o yo police ni ana
0: mo sala mu
1: o wa to me
0: e do ano e
1: na nso wo da
0: mi kwa ma yo yiji a ho jujo le soja lu police do mara
1: mo nsha o mo o mo o mo kwa ji o mo ho me a wa police ejuma ni mo
0: nsanto
1: ahu odinfo no
0: agba ulapura
1: e na o mo krapo ma
0: amuchi kwiche
1: nkrofo aka hwiche mo
0: ye o gblo number
1: e na wa ka kire me se
0: madung de huno sese ara n
1: mi fa me hunti o konfo bia ne hu odinso
0: madung de huno
1: mi fa me hunti o konfo so
0: e la bana sese
1: e fi se ne hu odin
0: ye ma bia ba
1: e na me bi sese
0: ka huno maku na
1: na o konfo no onu de
0: No, qua.
1: Naso, wa.
0: A mouth of wound.
1: Oh, conyanko patemo.
0: O so for sa son, and ye.
1: We are so for one, Diana.
0: Uncle Domjina Uber.
1: Make I will say.
0: A von eager.
1: Uber quatemo.
0: I like a judge, Kafuma Vina,
1: judge, burn our ye.
0: Suku kahina de.
1: Ku bena uko ye.
0: Muko kaila mu.
1: E timbe na uwa.
0: Dupa kaila si
1: uba. Dibrebe na uwa ene.
0: Minister na nye.
1: Uye minister na.
0: Mabalom na uti
1: ya ba. Mika atre wana peise.
0: Vonguli na yiga.
1: Atemo uwa ubeko.
0: Nkaka gangbona.
1: E da pombe ba.
0: Ama siyama.
1: Obi biara.
0: Aida mafo vongu.
1: Ebeko nyanko pa atemo.
0: Ama siyama.
1: Obi biara.
0: Aida mafo vongu.
1: Ebeko nyanko pa atemo.
0: Kasi no nuka ilasi e
1: japaje be na owo ene
0: nuka na ndum
1: na die nso na wodi ho ato
0: ai manya yesu kristo
1: a enya yesu kristo
0: akuku gachu
1: ube washre
0: akuku gachu
1: ube washre
0: akuku gachu
1: ube washre
0: ka amareka kwe manya
1: na ni baba akopa na menem no
0: enya yesu kristo
1: ono ni yesu kristo
0: president sese tamasese to nenye
1: wo ye president a wotrimo ode ana
0: akuku ga
1: ube wu
0: ena jumavu
1: na ube ko de jemu
0: I'm a kind of ye.
1: Why now, yeah?
0: Moka zomnele.
1: E kwa mbe na woto.
0: Lekin agbe anome.
1: Abrabobe na wobo.
0: Mvila si uwa.
1: Adiki tuwa uwa no.
0: Yuna si toma akwa.
1: E na wode wonsese ubu.
0: Buba kiki ame katanyeto.
1: Na wudu nse wiasi nina ya wudia.
0: Afo ungolo diba.
1: Na insu ya trose.
0: Jine kai wunyena ame gweto.
1: Infasobe na yema onipa.
0: Na kiki ame katanyeto.
1: Na se nise kai wiasi nyeme nina.
0: Ye ubu falu.
1: Na se oshri ni kra.
0: Akwa vya natuwa.
1: E den kakrabi ya wasinu.
0: Ikwe mafaji. Ikwe mana si toma akwa.
1: E no ara wo de wonse ase obusa no.
0: Ahwia na fle.
1: Ka na wuta ya no.
0: Ikwe nyama gbagba.
1: E no ano no.
0: Akuku gachi.
1: Obe wa ashre.
0: Troda Yesu
1: Kristo. Dane uma Yesu Kristo.
0: Troda Yesu Kristo.
1: Dane uma Yesu Kristo.
0: Amovia na zo.
1: Akwa kakra wa tu.
0: Ai ablochi.
1: Wa kwa manane.
0: Ablochi zu heaven.
1: E na manane adadi osu ahimem.
0: Awo.
1: Debi.
0: Nya afi akule.
1: Nje bebia owo wa no.
0: Nye jima afima no ga.
1: Ma me mama kuma enko ho.
0: Nyajima afima nno ga
1: Me mama kuma enwo ho
0: no Afi amakuna lana
1: Bebia ni pe wo wo
0: Afi wole adole
1: Bebia wo yare
0: Yo kuna lana
1: Na ya wo wo no
0: Mag heaven nyagana nyanya
1: Endane mi heaven mami
0: I'm a small heaven
1: Nkrafo si small heaven
0: Mo vito
1: Nkwasi afu
0: No tablo chi du ko kata fufua
1: Sa ya ka amana ne nyina ebo mu a
0: Nyasi bi de ngo ha
1: Eh min satiam po no
0: Madaji fufia rufu ha
1: Andro so ahine no
0: Magbla fi agbama vola ni
1: Meja bia bebia da nkwa wo
0: Afi ji joma vola
1: Bebia da ni je wo
0: Afi dolele arekamala
1: Bebia nyarwe bi ni wo
0: Afi fu pepe arekamala
1: Bebia obre bi ni
0: Fi mavano
1: Bebia
0: pachi pachi pachi pachi ya
1: Bebia mako akotba akotna da pem no
0: Magblindi
1: Minja ho
0: Ye nya susu na no anyigbe haji nu
1: Na maji akowiase
0: ne
1: man hu
0: Nkaka
1: na
0: ni manyigbe haji nu
1: Na he na met Sasis,
0: when a near man you bear,
1: and fear in a metna sasis,
0: when a near fana ni manye gbe anji noga ha la
1: enfia ina metna sa se su
0: di joka onya
1: na eni je be na ye
0: ba amanu malu ya kore do kunya ji
1: se ya si ni ma mesi sa di ago me ho so
0: ba manye gbe an faji jopom
1: se me nya asase su eni ji
0: e ma va bunya luvo
1: na ma kwa kwa shire mi kra debi
0: mal number
1: and se se
0: ma wo bu machi mi ya
1: me yes nkwasi ani ye no
0: ni makuku ga gbele
1: di adia me wa jaho
0: yeah
1: me dear
0: nye jima no
1: me mama kuma enko ho
0: no fi nya o
1: me nuanom
0: ndia
1: anope
0: nya pe yo mawcho number
1: sam kakre na yakopodi ama me se
0: ma vacho anyomi.